0: ihuma ihumalia piyagaya kitu gai kano ihumalia piyagaya kitu gayak kinao yak takagaya kaktok kinao yak kagupta igloryoa kano igloryoa nginang nik ping itugu pilera kanita inungnu hakki yugu ayogunne ayogunne kakkanne beqaqaya qattu inuit nangmine qaleqlutik amma inuit nangmine qok pallaleqlutik kivallerme hakki yugu qanuitu yulwang manga sibs hivullek kanu hivullek pauvok tautukku riyau himatillugu nalunai qivok hivummu tautukku gavut tagva ilinnea gutikin maaklutigu ikayongne qaktu luak tok inuit igloryuangnik nangmini nangmini qulaqtuni nunavummi maannaaglaat inuit pilerek kaluktaanik ayaertu tamanna quveanertu taimanna tuhaqsunni tauqiinikkut uqauher qalauktugu inuit peruqpalleayunik inuit ilagiyao yareliit tamaani inuit utaqqimaangittut tamanna pigiaquplugu pigia pilerea rinneaga mana pilerea riauvallaaya qaujimalertugu igyo igloryoa igloryoa igloryoa kalea nunavummut taunani hanayauvaktut ubalunni hanayi taunanga tikititau valauktut tikititauvaktut kiinaujalio neqqaullutik ilinneartut ayogunne qaptut nunavummua ngilluni tamaani ano han tamaani hanappata kiinaujaliukkanne uti tamaani tuuluartut nunaptinni inuit pilunigi taunanga kiinaujat aullangingaarlute teema NTI tamatuminga uppiriyaqartut NTI katimayingit kiinaujannik tunihilauktut 110 million mamena 10 million nik nunaqaqqaartunu nunalingnu makimajjutinik tagvunga amma makiyaqta inuit ayogunne qarutikka niinnu pilimmakkaruti qannigiyangani 1.6 million nik tunihiqataulaummiyu harimahuutik harimahuutigi yakput taakkua kiheani harimahu luakkanneqtugu keaye amma sakkukkut qanerto qutigiyunnalaummagu tamanna haqqitauyuk piullariktoq quveanallariktoq qorlu quveanallariktoq quveanartoq qanuiliu New York kivallermi taap kumminga quveahuuteqartilluta maanna tagvani sibsmi takuyakku taamna quveahuutikiyavu ayaq tuit jutaummat kivallermi uqa qana ukkaaliu uutiu ukkaaliu uutiunneq akituyunnik nutaannik haqqitikpallaa leqtilluge inuit timequtingillu akkuruutiqartut tamatumminga haqqititauyumik piviqarunneangaaleqquarama pianingnaaleqtunga quveahullariqpugut sakkukkut keaayiikkut arveat amma kivallermiutait NTIkkut harimahukkut amma ikayortuivut tamakkuninga quveahuuteqartiluta matna
1: Mayenga Josavikatak nukaklek amma George Cooksuk ilaw katarong ming mata tagpanara raw may labo kano ukaw siksak raw mangan.
2: Kukuwi anak tiyo atam na uglong atokap tigo igloryo aliyo tiyo ukuwi matamane ang kuwi tiki himayo dami ho yuti ting miho hitamaw yuti ko naglanip ko tamo nga tikit tabungay na napit yuti kaso ti hinik tawik tayo man out the chain on now so to look here at amna ticket to block the bowler po khange ni khune lo ne re lo khile ko la te ka ang wa mi utau katik ka ko we hook to
3: tamani ang we ani tamna he will le pat se mengo manu na buluk tami tamna angi jubo
2: e he would le pang we tamna hamne ko ong itango ga lo ki he hani hik su tei kayok tu ingin nak tu gun heok kat tu lau su tapi gaya ham ata tamat tu minga ik lo yo ini gine tangan ni ko we nak tu yo ang we amio pilere le ni klu tit lo ami ho tabane nap pa te pale yo da te ma hani ga nak la nap pa ngal po na te pe ni khima yo ta ko gan ne tu yo ta ne ik lo yo le wi yo ku yo agi khale yo we khaw ma ang we le khaw ma yo ne le ik lo yo le we khaw ma
3: dai mai la angi ju ju til logo tan arveni angi ju katau yok tau pitil logo kanwa khogona khogona tigit ta lau pa tam na pinuluk logo
2: me yu gi lau ta bob le no te mo ti ju hule o kau hir tam pile ga ga yo ga ma te mo ti ju tu hang ma ma ko we na tu lau yo tu han a tu arap ta ikayong nilutsyare mga sa tahamling o yutigod. O kalawa matuheo katwilaw to tamani 2,300 no kalwe sa gununak ko wag yatwilaw to tabunga inigiyang ano. Ikayong to yuta igloryo akas to taluhamne kumang o fiveplex mo yun. Kuliw yu igloryo at tabunga pilire yun no atok tao titsu pilire yu itay kanita so tihinik tawik kang naman. Ikayok tulo agap din ipiniluin na tugon tam na man na uplo te ata ko ho am upkuerto
3: dai ma ang nanik ang utinik for dinigo tamani ang ber me utani hana yo kang man taman na tau pilla reubo
2: i la re ami hu yo ne for di ne out la lo vi le pan man na bi wa dia ga yo to an nei lo ang utit lo tamam mi pile re yo inui na pa ma yo yo te 93% ona ta go inui pile re yo taman na kowe na tu yo ne
3: ikayok tu ga la ri ko ga pinu na ling mulo
2: e ang wa mi ta ka ti bo ikayok tu yo ye kowe ho ka te yo ta ba wa be ko ti pa me la po ino kamo u blume ngo ga do pile re na ma so ne un no ka ga ya la pa inai tu na ya la ko to
3: Madna. George Cooksuk, Daima Nuki Corporation, Kutnut Hunala Ryu with Mana.
4: I kivo the Ryuunga, Taikani, Katimayigit, Hanuku, Katimayigit, Nukivo the Wunga.
3: Daima Tabani, Maligalio, Tiutakima Marshal, did Amma Pilara Katau Marshal. Tamanna kanu aktu ina kapa ublume ukko ina kakti lugu ta kuminga iglozo aleo ta tunik tamani.
4: Aktu ina kallari tutana ila arwe amu ita nunu ina urit lullari nunu umi unut amma pilo aktu miki walla mu ita wakatitin nut tamanna hivuni katiari tutu mataiko alu teima uvotia tamatsuminga unika lauktu wakat okalo kilaw to take ni ukwen pali na ti uta hulil lagi matamanna abunga makkuno ngalin ni agani pali ayunut ammalo himunit tin ta wani pilere kata kuno ino in nuta kapti no ang utap tin nut tamanna nereo gigalo pabut pilere bi ikayo nakaguma ko ta wani himunit tin
3: tau to kulau khima bete piyok piyok ka ma tamane ahwene
4: ta bu ngau tik kanya ga ya ma u kiu no ami hunu na u hu ma ngi lau khima galu ahtu ma te te e to ma ahtu mi ki he ni ta ma ko u jana khibal le la ma ta huna me akit to pal le ti u pe ko ti ammalu a Canada mi wto kata wta nani tamani ukio tatu mi kaluasu ta mana trade war ngone kata wpe kote ni kipuk tawi tini yu America kulu Canada mi lu tamana pitiarung ni kimei nati yuwa kito palia tui nati yuwit kanu to kene rea kani la wapta mani piu lua tu kuta ukio tatu mi lu tata wayu aki kanu nang mine walu kina wya tamani titulo kabut tamanna tehumagi ballele qaptigu qanghaangun tokyo ami hokaanga khimalak mi tamanna pele tunami piballele man uglume tabahibul laqami a igloriole uyuni artume factoring uni artume gilar weme ukkani yahto khimalak tamanga tike qakmata quwe hutigi wax uglume tamanna
3: pilere kakani la pilere kani ukkoer to kama kan matamani tamako ujerna uyarebo
4: ilarek ila bilere katakan kan ayo nakku uho mat a tamani nunavut miuto ni biluar to migila nunali mikine khawulak la tamako a bilere kan tuni tuni yu luar ayar te koyan larinna to I hit the Paliana, but Linia, who is Larinia to good, Nakinga, Meralo, but then in the womb, Mitana, Linia, Tinning, Government Goodnit, Ikayoko, Manalunang, but Pilleri, Kanar Miglu, Kanuluka, Ikitatulerin, Tamakota Buna, Linia, Takumanga, Latana, Ikayon, Kakatoni, Matamatumi, Linian.
3: Matna
4: ima matna taw
1: bevalle yutigo piyarer simarerpat siburertorto Lori idlaw narang nertabu wattarutertaw
5: gakku chiradjon pivalde kertatumi pivalde vontan khakha Amisu pisu padero tidlugi kanato ido ani abani pingayon ne utildugu pijuti gidugu takko ullu kharo tidlugi killisini annamu ammaru patigi tiannamu takko sidajomi inui Pigunno tinginnu katigiinngujui naruneerilorqu naammassornalti kanato gavonpeqakkungi pilireaqarasunninga inuuqateqattiarnerni pilireariwalliayanginni taanna saqqitooroqqu naalanniortaqaqattaloortillugi taakninga nunaq Permanent People's Tribunal in Octoyo, Kadunati to Montreal, me, Mango Tilugu, Amado, Tusakatero, Unicario, Uni, Idinia, Tokateros, my uni, Angitangin note to Vinu Tilugi, Idangin Nulu, Aqua. Kau isang niyui, ikakto yung yokaroko government kagugo piling ilaw si mama ta, nun kakakto yuni ino katikatyan namu piling na swak tilugi, so kaya mago namasagun ni katamata nun kakakto yui, nun kakakto yuni tuinangan nyo, nakusa Anna Anna nu nuna kakkaartunu Kimaavio kattaktu Ila sinikabiyuyo Tabbani mantriyami Okakko katujikatiin Guwabiriloku itakunin Kauwe saktiyuyuni Sakkiikuyolluti
6: La isu magiu
5: ya sebut kengumun pikiran ni lautan ni. Mami anak orang tanam ni.

0: Artists from across the Serkan Polo North are now in the Faroe Islands to compete in a night of live music at the Pan Arctic Vision. Christine Pyungwalak Tutu and Tuma Laisa are representing Nunavut and will be performing traditional Inuit music with contemporary influences. Tutu says it's an honor to be there.
1: Nice to represent Nunavut in a way that shows our culture with our traditional music. So I feel like I'm representing Nunavut.
0: The live show begins today at 2:30 p.m. Iqaluit time. You can watch it on Pan Arctic Vision's YouTube channel. And that's the CBC Regional News. I'm Tommy Kaka.
2: Kuyen nami Tommy pibadle yuri yun nasara vite mas sila de riyo kong nero nakresi to you. Tema ote nara kong migatatakot. Akbeni kovesu te karong matat ay pangu tidugu ta na pitu tidugu nun na vumi si bodlak pang mi akik so gaga kaktu ni igluriok bing mi ukwer silong matap. Inung ni aura tolo ni tana ni riyo yok fordi ni agago tamang igluriok katang nang ningin ni ikanayak taktik te katang lutiglu nun na ring miutani. Narak kan ni raw milabo.
3: Unuk sakur sebut yang memiak kau tiga ni aman nubak kama tema tiga o kata gumaga rak dengan ayah kau tak kata rak ama amaru hati kau yang nama mak nado abik ilik kau sitten ni umai nak tiga abik kau lelaki maksud teru kami leok maksud teru mesok dia lelaki aksar kau yang bagi inna tokap kau aksar kau yang bagi mana mo tiga utit tak tahu kasi inuk tu orang nak cerita ini terkosing ini atau nak susik ini ilat kosing ini atau nak susik ini sangi juara neng ini ilat sening ama aksuar kau yang ribas tekuar kata cak cukur kau ye meraya amaru Karen aksuar kau yang ribas maka tersang nak tuar kau ming matase amat tau aksuar ko yang nama ko mabunga akvel meono tamaunga tunga sukti tau megatta ko be ana katta sapok ino katik ka pe katik ge gabe te kane aro wa me maliga ga tok jango katik ka ino to ango gama ko be ase na yakunga ino katin ne pe katik ka kon nakso tanna takwa semodak tiyut ne wakta semayut tayang na kacangin may yakto kasi ano ko yun na may kaya katao kasi taman na sakaya ako tao mat pimakyo ni nga tikisi mayun na yugo tikisi mayun na wata aksoro taman na pimakyo mat sakit pa niya ni nga aksoro upin na po inoy sangyuaro ningin ni takot iti si mang mata tana udlami magpaktaw ba niya tinlogo at suwaro ko yan na may rea kakibigot soglo takwa takwa tilangit ko takay David Kakoktengnik Amaro Martin takwa katimaraw si makongit ko titana sakay kayak ko raw si mangin mo at suwaro ko yan rea kapawat David Le Martin lo at suwaro ko yan rea basi tana Martin takwa yan rea raw kato unika raw tok tana pigyan rong mat sakuk kubo iglok juan rong mat badlian tiglogi kisi ane tunisi tuna yung gumangin sa tiktak wa Martin kubo o karong si mang mata ilin ni aktit sa katamak lutik tunisi tunisi yung marong mata aksuwa rako yari magkatak wa pilir katigitiak si mang mata Martin ko amaro sakuk ko tana sakitiak si mayor rong mat tana sibudlak pa makigo inungnot pigiyod lo ni inungnot awratod lo ni inungnot pigiyaktitod lo ni tana aksuaro upigibago ang katigitak taka premier mail o kakawmat akwiyang nito pitakarekang ito kitang miyo ni pitakarekang kikatarong mitaw pitakadeng dan ang atitok takwa sa kilari mo. Takwa sa kukut siwarap tiyong makiklutik at suwaro ko rayiwag ka utak kitin na raw yung matagawa magkunin dan at suwaro marikta ka kaptabot utak kitin na pangitlutok. Inuyok tigwela utak kitin nang nangmit inuyok sa karilaw karawag ka. Tana sangin at put pitakasato akmat utak kitin na pagunyak tabot. Sakup ko taman na aksuaro ko yung ribak ka tema ting sakit sakaya titing mata nam minit na nagayat tinding nga aksutik sakit akik sa katayong ng mata. Nung nagayat tini ino katitini ikanayak titigong naktuit sangin nagayat tini sakaya titin na kong naktutik lo. Tana sakitaw badliat lugo ujak suy na reyakak kuhut sangin nagayak tini atuin nakasugyakak luta ikay titin nagayak lakit kuhay na. Tana iglukik sarong na kawi mayin no yugut at sarong naktukok titaw si magatba. Kisiyani, tana sakit padliya niya tilugo, amisungok padliya niya tilugo, upigak jok pagka. So, luukaw jok anak kaw yugut, agago rimak, agago tama, 44 parong ni sakit katang niya mata. Taman na aksoro ipigibaka.
2: Lori idlaw nung nabumi marigarok tukjuak na resakta si Agveni unika o kalak tilugo ay pango tilugo. O yan na may CBC ti Selma Eccles McCarroll Cardinal na kuning nga kaiti yung naksilaw mating. Tema no nakjuang may pibali yung minarang nerang may yugutami kakak ulakun.
0: Sinak juang may pibali yung fly Dubai. Ako tinga kangati siya mo kako inu singa nuggo sa pumilama tapani kangati siya aura TV nga ni pigiak tao tilugo 4,000 euro aktui naruna tao si maraku inu guni aktuvi ni tapani kango ebola etulu katao tinuyo rasaku kakti yung ano kakti TV uyu kanang atao si ma inu guni aktu kanang tuni ako tiyo yumi nukang tito si mavui tabani dini pro kugani Kiev mi Ukraine akt tikata kivui teka ni oksuadu de ribiyo ni Russia mi Samara Amadu Volgograd avito sima yuni nunaringin ni New York governunga Amadu Maliga de rijinga nutago akt tivu takuninga Cornell sidatu sabbatua mi kono yomne akto yuvini yuni raktumu tanedu Annuariyukti roktu Peter Nygaard ikkaktuyimu niliyugi yovu kanuidi yovu niyanninga ullumi konu yunniyanniku roksimu ninginnu. Quebec mi niguan niyuyu kinguldiqpanginnu tikiutidigivu ullunu niguaktu kararammimma nagajyunguyumi. Tannatta kanatamiyuta anannikannangittumu ordakattasunguyu Jeremy Kirchert tappani. Anong nakamnangitumi mibinga nipo udlo yumi IISS International Space Station unilaktoyo. Tanero tabiya ni pingwakti yusyo Michael J. Fox udlo mi Order of Canada mi tunisiyo kanyarevo. Krista Pike tana tiguyo mayo inwakto gero tuwero pirayan niko nivininganu sudi uruganak tumipo. Ano draw with Jack Doro imaming aktuni Rachel sangi dapadako takwa category 3 sangi yuninga tabung akto duni Mexico imakutingata sanirani tuni Mexico City tan ano draw Rachel kubagak titovo category 3 mo ano draw ninga tawani Mexico imavingani takwa do Amerika ku. Ano ang drama ko sa tingin?